muri mununakuru norwa Arafa. Baganda bange abantu abamu abasinga abawarabu abo nense restu singa kukumanya ekitufu kiri nti tebakola. Waliwo mkwano gwanga ali Misiri lero public holiday, lero public holiday. Olengere ense zategeera olunaku luno, ense zisinga ez'obusiraamu naku lero public holiday. Tewali mukulembeze yafa, nedda. Tewali gwe bateeka kugundi kumugua, nedda. Tewali gwe bajjukira, tewali mazali waga muntu, nedda. Yaumul Arafa, lunaku lwa Arafa. Baagala abantu bonna batebenkerere mu kusinza Mukama Katonda basaddaake. Bamikwano, kyengezaako tegeezo kitegedde. Obudde bukye ng'osaba Allah, oyina kye weetaaga okuva eri Mukama Katonda, okkiriza obudde bukye nga tosaddaase jalla jalalu, okkiriza ekiro ekya Arafa, okkiriza ekiro ekya yaumul Arafa, enjuba eveeyo nga tosaddaase, ng'ozirinako ku ssimu nga kweziri jalla jalalu, jalla jalalu. Weobanga oyina sente ku ssimu ng'ompulira bulungi, omanyi omuntu gwe bakoze ekintu eyabbinkira mu kintu, katugambe oba eddogo, ye eva abalaba ali katuufu bamugamba munanga omukazi yakuloga. Awo tulabanga oyoza n'ebintu, tulabanga osigamye nti buli ayoza ebintu bamuloga, nedda. Just ndeeta example, tulabanga okola kino, tulabanga okola kino, ye aba alaba ali katuufu, kumba ali mu cupa. Era paka ng'eddogo limuvuddeko n'alyoka agamba, wamma ddala kituufu, mbadde ndi mu cupa. Kati ate mmwe abatagirimu mba mukiraba nti agirimu. Woobanga omanyi oyina sente ku ssimu, ampuliriza. Woba omanyi nti oyina sente ku ssimu, oba osobola ozijja ewantu wonna, obakubira muntu yenna nti nsindikira kino essaawa zino, oba okusokola ku banka baatugondeza tuzijjirayo ku ssimu, ng'ozirina obusobozi bwonna obulina, naye nga tonnaba kusaddaakayo yadde, sitaani eri kumpi. Nkikuddiremu obulungi obuli mu lunaku luno, ng'olina sente z'oku ssimu, osobola okubira omuntu akasimu nti owaayo empaayo omutwalo, mpaayo ettaano, mpaayo ebbiri, mpaayo ekkumi, ngenda kulikuwanga bukedde. Ng'osobola okuaccessinga sente z'oku banka nga tonnaba kukwata ssimu yo, sitaani eri kumpi. Gamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, omala okwata essimu, yogera ekigambo ekyo emirundi ng'esatu n'okusoba. Obulungi obuli mu lunaku luno, nze kankuwa ennamba 0777 11 79 23, 0777 11 79 23 erimu manya Gasozi Muhammad Haruna 0777 11 79 23, erimu manya Gasozi Muhammad Haruna. Ekituufu ndi wano ndi mukulaba abantu Makka, abantu bakisinza Allah. Allahu akbar. Ulengira Airtel eri 0706 74

0: namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kibera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom amanyi gaba wanguzi. Ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kanu kakakasiba bana shinoto.
1: Eno yembozi omuyise. Tusagula buli kanyomero.
2: Tusagula buli kanyomero.
1: Embozi omuyise. Embozi omuyise. Buli kumacha mu program etuli mukeze. Ekutusibwako.
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugati. Atali mu nekirise kiyamba okuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mweyune.
1: Eno yembozi omuyise. Tusagula buli kanyomero.
2: Tusagula buli kanyomero.
1: Embozi omuyise buli kumacha mu program etuli mukeze ekutusibwako.
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugati. Atali mu nekirise kiyamba okuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mweyune.
4: Bana mweyune banange tugamba Prestige genda yo wali eri ku chapa General Enterprises opposite Nambu Sakedi munango sobola okulaba nti omufuna Prestige Margarine ofumba chapati ofumba migati ofumba keki munango okola ki mweyune genda yo genda yo genda yo musubu wali genda yo wali eri ku chapa General Enterprises mchikubo obogende ku supermarket zonazo neziri okumpi kati gwayagala okola business gwayagala kutunda Prestige Margarine munange genda ku chapa General Enterprises opposite Nambu Sakedi omusubule mubunje nnyo bw'omwagalamu bajja kubanga bamukuwa nga bamukuleetera nawe wenyini osobola okulaba nti munange wekolera akasente ng'otaddewo ka bizinensi ng'otaddewo aka bizinensi osobola okulaba nti nno otambula bulungi nnyo. Njagala okulamusaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nga nkugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
5: Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu.
4: Alhaji Ali Mubiru neddira mamba abanzala munange bebe nchima bamama bange batumiddeko nnyo okuva walieri ekabungo waji jaberi kali amagwa walhaj mahmud mirundi ewa ramallani rukwago banange batumiddeko wa alhaj idi tamare banange batumiddeko wa mama bange mwenna
6: katirinda mkatono kwaja bogamba jaberi
4: kali amagwa
6: eri jamu twe kabirigo bogamba ramadan Eri jamu tuwe ngobi.
4: Kabirigo.
6: Yes.
4: Kabirigo ngobi mieje jange.
6: Ah, ajari. Jaberi kabirigo.
5: Ana ya inagwa, inagwa amani.
6: Tumanyi ya tuwalo, ya ina mchala we, ya gende maka.
4: Nyata.
6: Yafa. Katuogamba jaberi. Eri nzi jamu mtuwe kabirigo.
4: Aji kabirigo.
6: Yes. Bogamba Ramadhan.
5: Ugena mjuala.
6: Ramadhani.
5: Gobi.
6: Ngobi. Oba Ramadhani mu mubaje. Boyo.
4: Bana nyaa to kudata bidata. Ah no do.
6: Ah kubaba manya gazira mu twae. Zenge gazira mu twae. Bogande ogande yidi. Ogande yidi. Oyogede yidi noyogera ko linya cheddala.
5: Yidi mu twae.
4: Ngambe.
6: Yidi oyongede ko lichi.
4: Yidi tamale.
6: Ah hakati yidi kasozi.
5: Imam.
6: Eh.
4: Uyo no kali kali.
6: Nzaga gaja mu twae.
5: Yidi yeri mu jira mu twae.
6: Eh. Buluwa kama Ramadhan. Ramadhan ni gobi.
4: Oyo no kali kali.
6: Nina manya gazira mu mutwe.
4: Gaga jebangu bali bali na kwati.
6: Ngoli wa yoga Robina, eri dapa bela na guja.
4: Jokala na. Ne beba jangi. Abazala kura. Mama wangi kura. Mama nazalo mulangatira.
6: Atoli mulangatira.
4: Jiji.
6: Ujana gamba tibakutizela kulimba mulangatira.
5: Mulangatira.
6: Asi mulangatira.
4: Nizo kubera. Nizo kubasiri mulangatira.
6: Kwa nangatira yori.
4: Nizo kubasiri
5: mulangatira. Nizo mulangatira.
4: Nizo kubasiri mulangatira. Nizo kubasiri mulangatira. Nizo
1: kubasiri mulangatira. Eno, yembozi omuyise. Tusagula buli kanyomero.
2: Tusagula buli
6: kanyomero. Omulangatira kojja wange wa Suzotia.
4: Alhamdulillah.
6: Mbabuza kabalangatira mwenna.
5: Edda.
6: Ani akugamba ndo limu.
5: Yagala je ne kigajo zi toyogedde.
6: Banyagala manya ya mugamba.
5: Bali ukane bakuzala.
4: Eh. Mubalansinge liyatu abana baino kusoma atemwe baino kulia kunyama baino kudie
5: chatovola na haji Musa Senabulia akulia bachinja ji abagambe te wali kuongeza nyama
4: chovola banna bagamba
6: ye ngani tujagenda kubuta
5: abajonge tujagenda kubaino okulembezo
6: babwa tujagenda kubucha ngabajongedde
4: ko abajongedde tujongereyo katugende wa mirise wa nyana nabaita yongeza
5: ayo ndani yana yaguye mwa era mu kulembezo gusitege zatasura
4: ku Yo, weri. Enyama yali gula 2.5.
5: Enyama nga weri.
6: Yali ya 2.5 koja.
4: Buza abantu.
6: Basi ronda
4: yako. Enyama yali
5: ya jaja fenga babi nyumya.
4: Kuno mwaka kuno mwembe betulimu ogwayo weri. Enyama yali gula 2.5 kilo.
5: Kichogira ke enyama nga yo weri chichi.
4: Eh? Ngenyama weri.
5: Eh.
4: Ngenyama gula kilo 2.5. Ngomuntu nga nera zemvu omuntu awakazi asobola okugula okulya
5: yali
4: yamuwera gamanga buli maka gosanga musangamu ennyama nyama weri evezi kugama evezi tasumba muntu jukira nti ennyama bwoba ogirina yejo osobola okusalasala nonoga wali akatungulu akekikoola nonoga kana akanyanya kamalaya no salida saliramu note kama sigo musepiti
5: abana
4: ni bali nekati nakanyanya kamalaya
6: Omaniti, those are the nutritious tomatoes we have. We've never had.
7: Zenyanya
6: chasi zemwe chidisa.
7: Webu
6: chasi
7: zemwe chidisa.
6: They're called vegetable tomatoes.
5: Girewa kato miza kudawa ntetu
6: ina amba. Mbafumbi yanga mele babu yanga bubisi. Waliwa inabusalaz. Waliwa inabutekanga msalaz.
7: Aga ugemaka giwasanga anga. Ngambutufu bagamba abantu wawo bavu bambi tebalina naye ennyama tegwa musepiki ya 2.5 ngate ennyanya tebatawana nti bagenda kumudala bainali kamaraya kabwe kamera wanaka ni kamera wali kuchidala kala ni kamera wali ni bainali nebabera no butungulu bwabo owe chikola bwe basimbanga
6: kale ulire ndiye nunje yo
7: ngabasimba katungulu kabwe ngamba agenda wali ogere bikola bwe butungulu bisatu
6: ulire ndiye ali nunje
7: bagere bamusalira sali ni asalira sali namuva ni bazifumba lwabanga lwakutandu lwabanga lwakuna ni bazifumba kulokutana mugenda kulya burungi nyama wakati
5: kugenya yali tiwanga
6: ni runa yakuyanga yenge
7: enyama iyo bagisala sala ni bagiteka mu box
5: se cyaji telesa
7: ni bagisala bagiteka mu box kakati bachiranga ni bachiteka mboxe hey. Nenga baki endo jiri yako nge unyaka wongo
6: kana
7: nge nemu hatu kula bubi nyo
6: bani
7: mtu koze bubi
5: bani
7: ya wakati enyama katu nilange likuwebili
6: enchia fetu genda kusala ebisolo waenja uleweka kusela kubucha ngochama kumuziki yogu kulio unako urencha
7: kubanyoka anga mama utasimba nyiriri ya nyama
6: unako urencha lwa kusala na wechi tiyo, enaku ziwedeyo, enaku kumi o sigaza lwa lero. O kuteka yo, kuteka yo, sadaka yo. Sadaka yo lwa lero, mukama katonda agenda
7: kudizema ya ade ngozo mida keduwa, nyosaba, bananga wana, bafumana mbala mingiri jibatambula. Mwana atambula yamba disikati, ngiringa katambala. Mwana mwenyeza yamba lechipari, katiolaba mwana mwenyeza ya kula, nomsajyo mkuru gosanga ya kula, danomsanga mchinu, ngaleza kaguru wati, ngakabaka atia tudiramu, na gamba, mbadidemu wabu guru wabutono, mwambale kanzu.
6: Okay, kale, chodaso chumodo kupango kuwata, enaku ziwede yo, oinzo kutadamu kumpuri ya kugamba kusonda, aungo manyo wabude wabu kuiseko,
7: mganawe,
6: omuzi kuiseko, teka kunoti musamvu, kuminemu, msambu mwenda, abili musatu. Noti, musambu. Kuminemu, msambu mwenda, abili musatu. Mumanya gasozi Muhammad Aruna, zengenda kubwa mfuna anuwakawo, unja kubwa mkusuma, ni noti musambu, noti mukaga. Msambu manyaga Pearl of Africa Radio. Weba nyoba idira Kabagambe Hassani. Obaka obato say thank you so very much. Oh no, ye Justini Namuyiga. Na obaka obato say.
7: Justini Namere.
6: Abimanyi.
7: Ngame wado ngambali yelinya. Justini Namere weba linyo mane. Justini Namuyiga weba linyo.
6: Justini Namuyiga.
7: Weba linyo weba lile dala.
6: Namuyiga.
7: Banange tutekee tuzimbe muzikiti kuno tusobola okulaba tukumaliriza masjidi jamba munange tujizimbe tusobola okulaba tujimaliriza bulungi nnyo era bwulira nga tumaliriza emiteekateeka zaidi nolaba nga tuzeemu kwogera ku masjidi jamba manya nti jjukira yakusubwa tukumaliriza muzikiti munange tiwateekayo katewateekayo sadaka yo nemba saba tutekeyo njagala kujjukiza nti munaye tubona abona na mirimu nobera omwana ngu oyagala kukola oyagala kugenda okukola emitala bamayanja naye ng'onoonyeza woogenda kampuni entuufu gyogerera mwekubuze munange wekwate bannaffe aba fresh mind International munangu bano bagenda kuyambako kubanga bawe olukusa olwokusa abaza abantu olwokufunira abantu emirimu emitala w'amayanja nawekyo bakugamba mu kiseera kino beetaaga aba security guard munanga bagenda okukola

0: kujja tumaliriza nyumba ya Allah, tumaliriza tumaliriza kuzimba nyumba ya Allah. Uchegera he nkubanja chini guno muri Mungu koze kululu togukola kusimanya guni anabo ngukoze kululu era zino zitaddeyo ngamanya na one time sina chindi nsaba ay Allah nsaba ndi misomo jange na ebintu bichaganye ntaddeye ensimbi zino ay Allah nsaba malide chino ne chino nzitaddeyo mukubo lyo nsaba malide chino ne chino. Oshitegedde ekintu ekyo n'agambye bino ebintu bya Allah kumubanjiza dino ddala oyo ye bw'oba omubanja omanya suwa siba n'ab'okunsi be tusanga. Oshitegedde sibe bana ab'okunsi be tusanga n'omuwe kkumi n'alimira n'agaana oddi kuddiza n'agaana ate nga mukwano buli lunaku omutunulako Allah ate teri kalumangaako nga buli lunaku omulaba mwana tunakutwalira ne salaamu aleka naye nga ekkumi yalirya talinyegako talikola kyabiri yagali akakadde yakalya aha gwe tusinza yesi bw'atyo omuwangu omanyisuwa omuwa kkumi akuddiza kakadde omuwa kkumi akuwaana omuwa kkumi akuwa okitegeera akudabulingamu okitegedde ekintu ekyo mukwano kati so nsaba sawe nisooka mukadde kano nga tugenda nakomekkereza okuwaayo okumaliriza omuzikiti gwaffe omumasjidi jamba let us utilize this time tukozese akadde kano ketuyina dakiika satu ana tubeeko kyetuwaayo mu kkubo lya Allah jukira sente zino bw'oziwaayo mpeeraayo ekisooka lunaku lutukuvu ekisooka owekitiibwa Allah baitha waali awo kumpi awo atulengera kati essaawa eno abuuza ani asaba ani awaayo ani awaayo mu kkubo lyange ani asaba okitegedde waayo omutwalo ogugambe wekitiibwa Allah nguwaddeyo ku lulu waayo omutwalo ogwo mugambe ai Allah yes nadhiire omuzaana wo olunaku olwaleero omutwalo guugwo nguwaddeyo ekkumi nduwaddeyo ana nga waddeyo asatu nga waddeyo ku lulwo nsaba ommalire kino oba nsaba onsiime nsaba otukuze emmaali yange nsaba bingi basiraamu bingi nkomawo katuwummulemukko katini tuva mu bulango bwabakama baffe tuweeyo buli omu kyawadde mpozi n'ekirala olunaku olw'enkya lwa Eid njabbawo omukisa mutumire ku bantu bamwe mwereze ku bubaka bwammwe bwa Eid biidhin Rahman nga bwe tweteekateeka bwetu abasaamu kyamanyi bwe tweteekateeka bwe tugudde ebintu banange kankomewo
1: mu nnyumba eno buli kijjulo kitukungaanya ate by'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
2: omanyi kye weetaaga
3: ona

0: Kati obo ofiri duachi. Kati kangamba baina momo, machanti. Machanti, yes. Kati kwa airtel, nigasta emu munana tano, sita mwenda hash. Oteke mbajia kusama machanti ID. Mbajia kusaba, teka mkumi. Oteke mchenda mutano. Note musambu. Musembie yotano. Kumi, chenda mutano. Note musambu, tano. Owa MTN, nigasta emu mukaga tano, satu hash. Wabakusama machanti ID. Teka mwatano munana, teka mwabili mutano, osembie yo ana momo nana. Awa MTN momo, obengu umaririza. Kani, nesongeyo. Haja tufundikide mu second zinga zizo, tuhumule mu tugene mbulango, tukomeone chitundu cha fetisi.
1: Laba tena kwa sente, mumbele banange, ezo simu weziri wano, era sente za mwetu ziraba, sabahalo HT wabirenga, abasasira, abawe mwamburu unji, mwebale kuteka kwa, mwebale kuagala dini ya Allah, mwebale kuagala Allah, mwebale kwe ya gala. Ochimbani niti ajia tuwe mtu yechi yao. Ne, wako nune choba we ya gade. Baku uta kwe ya gala.
0: Mwantegerika. Mwanyori kusua. Isawa yo no jisango.
1: Jisango, ato inacho ugenda kufiru wa jona luli. Ukujia kukuberanga. Wewe redamu, nuruwe chabarunja batu uliriza. Saba Allah berenga atumalira. Simu ezozo na weziri wano. Era sente tuzifuna. Allah sababa berenga bakubisizamu. Ya gama antimanda lathi. Yoko redho Allah hakarugana hasana. Ania inzo kuwala Allah uluolo ulurunji. Fayudhaifa hulahu adhaafa nkathira. Haberenga kubisiza molu kubisa angalunji nyo. Kakati ya ni hata ya gana mkubisa.
0: Ani.
1: Anangi.
0: Muna gana bugani.
1: Kukujia kata ya gana.
0: Katugene mbulango waka mafetu kumewo nechitunu chafetu. Semba yo, banage na tekeko.
2: Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Sanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana sanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
3: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crani Competition era masomero manji gamazo kwewandisa
4: nga yese aba alhuda watuka nga tugenda kwa ma bagenda kweta ba mpaka za Quran era nga tusubira buwanguzi bwokka sabazadde baffe kubeera mu kwabo abanatuwagira
3: Pale FM Schools Crani Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana Monday to Friday okuchanika ngine kuzo mwezi munana omwezo kwa mukaga bili abili mumukaga tuninga uwagile somero lio atenga uulia kumaroboza masene kerevu agaba izi yonanga biwagitwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited Abantu bechanja, Pungu, Buwate, Chisasi, Kulambiro, Kokomambuga, Kanyanya, Chitetika, Mperewe, Nabuli Musilamu yena, Nabuliza ba Palo of Africa Radio, Kulunakura idi tugenda kusala fena, au kumasidi jamba, echanja, Panange mwebale kusonda, mwebale kusadaka, Tusaba Allah kirize, Katikulunakura idi, Kuroku satungenda kuzo mwezabili musafu mweze guno gokutano, Kuswala ya idi, fena tuwe iwe kumasidi jamba, Antinga Part of Africa Radio. Ewa yo cheke. Ya sentezi sonde duaba uliza ba Pale FM. Okuyamba kumukumaliriza masjidi jamba. E chanja. Fenatu salirawo. Ngeswala ya kutandika kusawa bili zenyini ezo kumacha. Musabiduwa kukume visera. Tulabeno omulimu we gutuse. Idi mubaraka. Fenatu salire kumasjidi jamba.
5: Mchala.
6: Wanzi mwami.
5: Nafunye mwe chirowozo.
6: Mm-hmm.
5: Oba itakali notulitunde. Nyongereze ko sente. Nkusindi ko subule Japan. Kumanda genzo chitunuliramu. Ngetakali no itutunulide. Nafe tulitunuli. Tidikia inavari ya manji. Litugatako.
6: Mm-hmm. Mwami. Business senda kuzino sinyangu.
5: Ateziti.
6: Olavi otia. Mm. Buku hata sentezo. Nitakali ya filiri. Nitubi kwa saba joita Coffee Works Limited. Nibatulimile mwali.
5: Nizukulachi.
6: Olavi mwani za dadi mchalu. Ava joita Coffee Works Limited. Bebazi mulimile.
5: Vau.
6: Zeze mwani zawe ezili kumutindo. Ogwa wa guru dana. Atendo mwami olaba. Mumi yake vidi. Tuba mumagoba. Atenga letuwe stress nze.
5: Vau. Ugambi kwa zaba itabani.
6: Joita Coffee Works Limited.
5: Njitagedero aliru.
6: Njiti.
5: Nti behind every successful man. There is a woman behind.
7: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuri Sentinel Bank esimu 0785 9 note musamvu uwa office line 0200 9 12 9 nitaka likwasa ba Julita Coffee Works Limited otegekerebi CW ebi umaso
3: wakatinga radio yenganze 10 musamvu akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu kumi netano bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pearl FM Schools Crown Competition ilama subiru manji kama zo kwewandisa
8: amanya ne dubuzi rumara hamadi head teacher chisas muzimu secondary school chisas na yu yetabi mpaka za Qur'an ezo mulundi guno ila tusubira antitujazi wangula insha Allah
3: Pearl FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda eze misana Monday to Friday okuchanika ngina kuzo mwezi munana umwezo kwa mukaga bili abili mumukaga tuninga uwagile somero lio atenga uulia kumaloboza masene kerebo agaba izi yonanga biwa gitwa Fidaus Hija and Umrah Services Limited
7: Chalo msiramu, musawe yokubili, muprogram, abachala bazira.
0: Alright. Mbakulisa yenyo, aba ulireza bafabaru unji mchitondo chafe, choche tukomekeleza. Ila nimba ulireza mchitondo chafe, HCMBA. Yotu cha agende la dada maso, bacha tulambulida, obulu onjo, obulu na kulunolu wa arafa. Yabiru unji bitu inokulida, muna yabiru unji chibietofuna ya rabbi. Mana ikansubide mchali kumla mwa. Katuwe yongere yu ne Hajjat Atu. Abinga tulambu lida. Nye Hajjat. Wabadlo chatu gambu. Chatu somisa.
6: Mm.
0: Anaga nukuiga, anaga nabugani. Na inga binobi yogete.
1: Mm. Ya Allah akbar. Mm. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Tubade mu hadithi ya Arbat ibn Sariya. Mm. Allah ya musima. قال يا جامد وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه يتوب وليدهم بكوا الله سسنه من مبيري كيه اولوليدا تبالوليدا ngako ويالي مو روسنيو الوارفا مهجا يسيبولا وانتغيرك كبات واغامنتي اولراكو اولو وبيرا مغوندي اومو موارفا اومو مليمو كولاكي اوكيميدا موارفا Kati tebayi mirira buyimirize nebigwa. Kwa bula babera babu lidirwa babera basomesebwa abaliyo. Sana fa abali yelera kakati mpalo yereri mukuba somesa. Babitegereka.
0: Mane kwasa.
1: Eh? Echo kwa kwasa nochi nzo butabawo. Babitegereka. Kati agamba nti olubulirira luli. Wali luyitirivu nyo wajilati mine halukulubu. Emitima nejifuna okukankana okutia. Uluoku buli jide ukuo. Wadhora fati mini hala ayon. Sichoka na maziga. Negata niko kulukuta. Babu ulidirua ebi intubi halibi inchi. Tulifena. Kachilaba wa mga manti. Kaana ha mawaidhu watu muwadiai. Nabi sala sala mango linga tubu ulidira ngo kutubu ulidira kuo tubu ulidira kusibula. Inovi watu gambi enga. Eha. Habagamba tamu ekolaji. Ugenda. Na habagamba ntufa auswina. Mamu gamba tuba wako chotu la amira. Chetuna asigala na chuo. Nah. Oba antegeri kika. Nah. Na habagamba ntuswi kumbi taku wala. Isokera dalambala miru kutia Allah. Echo chajia. Mwajia tulwede. Omu ntu watekwa kutekwa. okubera ngati Allah ubanga lyonna ayagala obulamu bumwanguyire kuno ku nsi n'oluvannyuma lwayo tya Allah mu bulamu bwo wabitegereka nagamba nti wasamui mbalamira okuba abawulize ennyo watwaa mbalamira okuba abagonvu ennyo wa intamara alaikum abd ne wanabeera ng'omukulembeze wammwe aliwo mu kiseera ekyo muddu mumuwulirize mumugondere oba ntegerekeka banga lyamalanga byabagamba byakutyani Allah wammwe naga fa innahu mayaishi minkum olwa nsonga nti anaawangaala mummwe fasayara ikhtirafan kathira agenda kulaba enjawukana mu bantu nga nyingi nnyo teziriwo olwaleero kati atuwa amagezi nti enjawukana ezo newezinaabaawo noziraba fa alaikum bisunnati mbalamira okwekwata ku nkola yange kyekyokugaye nti ebyaliwo nga ayeneka byebiriwo ebitaliwo totawaana kubiteekamu newakubadde enjawukana nnyingi mu bantu era babireeta ne bamukonjera yagamba bwati yakola kino nga tete yabikola ki kakati gwa mpulirizo oyina kukola otya oyina kwebeereramu noonya ebituufu gye biri kwalla akuwadde obulamu kyabbeeyi kuba waliwo omuntu nga mulamu naye ng'ali ku kitanda waliwo omulala nga mulamu naye ng'ali mu kkomera kyasita gye gifuna ebikola ki kakati ate gwe alla akuwadde obulamu osobola n'obbinoonya gye bikola ki naye olemedde gy'oli naawe ogaaniddeyo akugambye sallallahu alaihi wasallama bino yatubuulira ebyaliwo ebiriwo n'ebiribaawo tegereka bulungi agamba nti anaawangaala mummwe nsobola okuba nga sikyaliwo nammwe muyinza obutabaawo naye abanaabaawo fasayara ikhtirafan kathira mugenda kulaba enjawukana mu bantu nga nki naye wezinaaba zirabiddwako fa alaikum bisunnati mbalamira okwekwata ku nkola yange nze muhammadi sallallahu alaihi wasallama wa sunnati lkhurafai arrashidina almahdiyin naga mwekwate ne ku nkola y'abasika banga abana abaaluŋŋamizibwa tuli fenna naga haddu alaiha binnawajib muzirumiseeko mulumiseeko mannyo magego amakulu mubyekwateko bye banaaba baleetedde temubivaako nagamba nti wa iyakum wa muhdathati l umuru mbeewaza mbeekesa okubeera nga muzuulazuula ensonga ez'okuzuulazuula fa inna kulla bidaatin dalaala olw'ensonga nti kyonna ekigunjeewo buba bubuze tuli fenna hadithi erimu abu dawuda ne tirimidhi hadithi eyo nga ntuufu kati ebigambo ebyo byonna n'ebirala ebitali ebyo yabyogera ng'ali mu lusenyi arafa ku lunaku luno olw'omwenda tegereka bulungi ensonga endala oba ekyeyawulidde olunaku luno ate nga nakyo kya bbeeyi yagamba nti huwa lyaum lwe lunaku akthara llahu fiihi allah lwayitiriza mu lwo al itiqu min annaar okutaabaddu okubajja mu ki omuliro
0: fe n'abaafa
1: abaliwo kubanga n'abaafa baaliwooko bitegerekeka kati abaliwo bonna luno olunaku allah lwayitiriza ennyo ennyo ennyo okubeera nga gyabadde mu ki mu muliro era musabe nnyo mukadde kano woowulirira bino eyasabye edda weesiimye naye toddiriza tolekera awo kubanga obudde bukyakola ki bukyatambula olunaku lukyali lwerwo oba ntegerekeka kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti ma min yaumin tewaliwo olunaku lwonna akthara min anyutika llahu abdan min annaari nga allah ayitiriza nnyo okujja abaddu bemmuliro min yaumi arafa okusinga olunaku lwaki si lwe tulimu olwaleero kati woolugusigalamu kiri gy'oli Weteleze, mulunaku lunu. Gogwa wade chansi neruku sangawu. Waliwe betuta tusanzi. Shinebali bepise. Nenga Allah taba wade chansi. Katibuwa wade chansi, osana weteleze. Ejimu kumirimu uje tukoleramu, mulunaku lunu. Echisekera da tawahidu Allahi ta'ala. Okuwa ula Allah. Kubanga okumuwa ula, chechinyusi. Oba ye, yensibu koyabuli mulimu gwonna. Nebu ono okola hijja, nebu ono siba, nebu nengo inamu akantu mutima akagamba nti obachino kale singa sako ze wenti kale singa kasinga ako wete bi
0: singa sekundi no singa bintu
1: bade tufudde ne driver ajisebwa ati moto kana atuwonya
0: singa sibwangu ba driver oyo singa tuli
1: bafa obachi tegere echo wete reze Nakanda teka nakola chi.
0: Teka nagenda.
1: Allah. Yagamba Allah mswatul kahafi jesembera. Faman kana yaruju liqaa rabbihi. Yena subi danti agenda kusinka no mulezi we. Ngejo chi subi lo ina masubi. Oliva nyuma wa wano ina guwasi sinka na. Tulifena. Fali ya amala amala nswaliha. Asanya akole mirimu emituufu. Wala yushirik biibadati rabbihi ahada. Tagata nga ku Allah we mukumusinza. Tagezanga na achikola. Bitegere kekoba. Omulimu ogwo kubiri kulusiba. Nabi sallama yabuzibwa kukusiba olunaku luno lwa Arafa. Na gamba nti ahtasibu ala Allah. Ninasubi mu Allah. Nkakasa. Timazima dala Allah ayukafiru sana talati kablahu. Tialusiba. Amusonyi uo mwaka. Guno gukulembede. Wasana talati baada unaguna ugukula chi.
0: Uguja.
1: Kusonyi uwe miaka emeka?
0: Evidi.
1: Kusiba luchi.
0: Lunakulu.
1: Olutia.
0: Warafa.
1: Kakati ngeze kusonga endala. Adetu uwe wawo?
0: Tugende.
1: Kusonga endala? Adua. Okusaba. Banange. Musimu te wali atali muetavu. Ngo hizo gamanti. Zasina bia saba. Fetetu saba. Yusi njogira ya busila. Tetu chia saba. Tuwebaza buwebaza. Sio sango mtu nga yeka lakasa mtu. Tetuchi ya sabi, tetuchi ya sabi.
0: Tetuchi ya sabi.
1: Kwa vite gere kekebio?
0: Na mahajati.
1: Nabi sasa la mayagama te khairu dua. Okusabu okusingo bulunji. Dua uya umi Arafa. Kweko kwa sabi demuru na kuluno. Saba. Nagama te wa khairu makultu ana. Nabiru njize vienina yogera. Nga ansaba, mkusaba kwange, wanabiyina kabli, Neba nabi yaba ankule embera tuwagamba nganti la ilaha illa Allahu. Tewali asinzibwa mutufu kwa kusinzibwa atali Allah. Wahdahu aliyomu. La sharika lahu. Taina chimwe gattako. Lahu lmuluku. Obufuzi bwonna bubwe. Walahu lhamdu. Amatenda amalungi gatende wana yenga majjuvu. Wahuwa ala kulli shay'in qadir. Ese kigambo kinene nnyo. Ku buli kintu kyonna Allah kisobola. Taina kyatakolaki?
0: Kyatalivula.
1: Lwaki edduwa eyo y'esinga okuba ennungi? Era nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayogera ne bannabbi abaakulembera erimu tawahidi. Olaba bwakuzzaayo wali ku nsonga eyasoose? Erimu tawahidi. Mu aya endala oba mu hadithi endala yatugamba nti du'aa'u dhinnun, edduwa yoli nannyini kubeera mu kyennyanja. Ivi da'a gye yasaba wahuwa fi batni lhuti, nga naye ali mu kyennyanja n'agitubuulira awo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yagamba teriya yajisabisa ku nsonga yonna okujja ko nga Allah mwaki akoze eki
0: kyasabidde
1: naye ali mutawhidi oba ntegerekeimu okwawula Allah. Kati woba ogatta okusaba kwo kuzimbire kukwawulani
0: Allah.
1: Buli mulimu gw'onookola olwaleero n'ennaku ezisigadde gizimbire kukwawulani tobirekayo olwaleero encya n'obiddamu. Qira'atul Qur'an okusoma ki?
0: Qur'an
1: okusoma adhikari. Fa adhikari zata andikadda tahalili tahmidi o wabaga manti lero lumu Dhulhijja webyata andikira byakugwa ku lwa mukaaga wantegerekeka. Kakati munnange olinda kyoba kakati olunaku olwenkya tuyina yokusala. Arafa weddo ubu zenda muvudde ko dda kati ngeze kuki
0: ndi
1: uli yatugamba omulimu ogusinga mulunako kuba twala byenti ziri bbiri ezisinga mu nsi muno bwe lwaleero n'olwaddi n'olwenkya tuli fenna kati olwaleero tululabyeko bye tululabyeko bannange. Naye nga muteeke ssente ku masijidi jamba mujja kuba mukoze ekyebbeeyo budde
0: bukeera bwetuviirawo wano mbadde mpudde njagala kubasomaasoma wano mangu naye ate hajati bingi byolina otubusa
1: bannaye kamalirizeeyo kino abo asaba Allah ow'ekitiibwa abamalire biidhinillah. Kati olunaku lw'enkya yatugamba sallallahu alayhi wa sallam nti ekisingako omulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi kuyiwa ku muki?
0: Ku
1: musaayi. Kusala nga tosaze lwa nsonga ndala wabula osaze kulwani kwa kitibwa Allah we yakutonda kubanga yagamba ti la yanala Allah luhumuha, enyama gye musala nze sijendya wala dimauha setaga musayi gwayo walaki yanaluhu taqwa minkum, ndetaza mukuntya oba ntegerekeka. Kalina wasala ino okwebereramu ndamete inna salati mazime swala zange wanuski okusala
0: kwange
1: emikono ya jahijja wa mahiyayo bulamu wa mamati n'okukola ki lillahi rabbil alamin binabi bibabyani bikole ngo bikolera Allah ero manyeti yabinako obuki
0: obuyinza.
1: Nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti la'ana Allahu Allah yakolimira man dhabaha li ghayrillah, omuntu asala nga tasaze kulwani
0: kululwe
1: okusala kwavaawa
0: ndibayinawe kwafa ateti tugambe
1: mufangwa bwekitalo osoma suratu Swafati Allah atulaga Nabi sallallahu alayhi wasallam yakibwako ekitabo Quran naye nga kinyumya emboozi zaaliwo olubereberye tuli fenna. Kati suratu Swafati au ku aya y'ekikumi Ibrahimu alayhi salamu yasaba omwana namugamba nti rabbi habili mina salihin, ayi mukama wange ngabira omwana nga wa mubalongoofu kuba ntegereka. Allah addamu atugamba nti fabasharunahu bigulamin halim, namusanyusa namuwa mawulire agessanyu nga muwa omwana ow'obulenzi tuli fenna ate nga mulenzi wa kisa nnyo, yali mulenzi mulungi Ismaila. Naye nga si bwe yasabira nti we yafunira omwana wabula yasaba ebbanga ne likola ki?
0: Neliyitawo.
1: Allah n'ajjamu omwana ono mu myaka emikulu. Sajja atunga alina omwana atya?
0: Omu
1: Ismaila. Tuli fenna naye Allah atunyumiza agamba nti falamma balaga maahu saya akaana kano bwe kakulaakulamu ne katuuka okubeera nga kasobola okukolako emirimu n'ekitaawe waako umwana weye yagaliza avubuse umulaba mbutufu nawe kati omwenyumiriza kati kitawa amugamba nti inni ara fil manami anni adbahuka nadde neba senno nenda ba mukiroto nga nkusala hey obabitegerekeke ebyo fanzuru madha atara olaba otya mwana wange bawa anyisiganye biki birowoozo mwana wange singa kijanga kya kusala okiraba otya bitegerekeka
0: okukiriza n'enkulambula
1: okukiriza n'enkusala akuza akuza mwata gwalinawo yekka tulifena kati Allah agamba nti omuvubuka yaddamu n'agamba nti ya abati fa'al ma tu'mar tata kola kyolagiddwa okkola kubanga endoto z'abannabbi bwabanga bubaka obuveri Allah waabwe tegereka bulungi satajiduni insha Allah minasabirin nja kunsanga nze ngandi muguminkiriza mubaguminkiriza nga nange nkwata kisooka sala tulifena ya Allah gama falama aslama watallahu liljabin bona weba marokwe wayo umwana ono namweba samu kolechi
0: amsale
1: wanadainahu ayya Ibrahim Allah chavamu ko wala ndio wange Ibrahim kadi swadako taruya okakasize ndoto otukirize kiroto kiwakoze ki kati ebintu biwavu wavu nayo obufunda bobudde tebisobola kugwayo sawe tulifena naye Allah mugamba nti okakasize ki inna kadha ka inna kadhalika najizil muhsinin bwantu wensa sura abalongo sabe bakola tulifena inna hadha la huwa al bala'ul mubin obaddenno chali kigezo Allah cheli amuletedde nawe Allah jakuletera tagenda kuleka byafa tulifena agamantu wafadainahu bidhibhin azim nanunula omwana oyo Allah yamununula ngamuwereza ekyokusala ekiritirivu ekinene yamuwereza endiga endiga yali yakala njeru Allah agamantu watarakna alaihi fil akhirin enkola yeyokusala naagirekawo nga naffe tujja kubeera nga tukosala bwo muntu yandigambe kati Ibrahimu atukwatirako gwaffe ab'omulembe guno Allah agambye nti watarakna alaihi fil akhirin nakireka nga nkola mugenda jikolerako mwe abanajja oluvannyuma lwa Ibrahimu oba bitegerekeka kati abakusala mwana nga gwe akaliga kakulemye oba akabuzi omwana gwandi osobodde hajati tetula nga Allah yatusaasira
0: nyo
1: kati yenna ayina obusobozi muganda wange olunaku lwankya insha Allah beerako kyokola ki kyozeewa Allahwo tayagala
0: nyama yogenda jjeriira
1: omusaaliba
0: lyo lyekalize
1: omusaayo
0: ogulekewali
1: ebyenda tetundwa
0: okirabye
1: enyama ya dhuhia tetundwa ya kugaba buki
0: bugabi
1: woba ulilanga tosobola kulya gabira abali abakolechi
0: balie
1: naam bane si ya kutunda ona bayambye ko mukusala kunyame no siku ekumuwebwa musala mukwate senteze muzimuwe zasalide
0: enyama sasa yo kumuwa ko buina
1: yemu mwako mwage ndaliye ne siku mukola chinti
0: atusala sasa demo nyama
1: eh kusala demo muto kutwali sima abanangi embuzi endiga ente ngamia n'ebirala ebisalibwa mu mbeera eyo nsaba Allah w'ekitiibwa atumalire
0: amen ya rabbi
1: mu mbeera zonna
0: hati ekyobugambo bw'obusemba yosiibula abawuliriza ba Pearl FM
1: n'obugambo tebwaweddeyo dda bantere sente kumasirijjamba
0: mazima ddala katusooka obaagaliza ne kuyidi ennungi
1: nagibaagaliza dda nze
0: tumira ku mama
1: Mama ama yamujulu lanza wala msonyiwe amumpere jana Firdaus bani tata wange jali saba Allah msasiri abasomesa banga mwana mbatumide ku mwana mwana mwana na sino skode abayizi banga mwana na mwana mbatumide nikwane jange mwana saba Allah tuwo bulungi kuno kunsine ku nkomerero nesembya yo management ya Pearl FM bana ne yanziza nango kumpo mukisanzani wa mitegereke
0: kandi tege
1: Nzani.
0: Mbitegera.
1: Mbitegera.
0: Alhamdulillah.
1: Paru FM, neyanziza neyanzige. Sabalu labampere obulungi.
0: Amina ya
1: Rabbi. Kunokonsi, nekunkomeriro.
0: Amina ya
1: Rabbi. Nerebi ya Rabbi, Allah ajitukumiri.
0: Amina ya
1: Rabbi. Hajati neyanzizo kunchaza.
0: Sinyo mkwano. Wasingatu wakubie wasoma. Tetuari yomu nage. Nige wasingate akiriza na jano osome sedini yobu Islamu. Mwita kumbeoza Paru FM. Mbandange programu ya Fabachara Bazira. Webadona kuluwari. Rumba denasumba nathira. Okutuwaru na kuluwari. Mbagaliza ide nunji. Bandange mbagaliza ukule. Mbude tucha ina yu mpaka kumagarubi. Sigala leta dhiki diso makroan. Bio nabi kule. Bio nabi kule. Sawo ya kwe. Kuvuba, kuvuba, kuvuba, kuvuba. Bandange mbagaliza ide nunji. Mama ange. Kutumide kwa haja chinudi ya tina muonge. Kwa gara nyo jeja wange. Haji mkoto. Kwa gara nyo. Baganda bange. Mwena bagara nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Wetu webadde program yo abachala bazira
10: abachala bazira
11: abachala bazira
10: chitofu dala
9: abantu bechanja musete tukwanjulira Broadway High School okusadda wakatinga radio yenganze
12: bakawa kada kasangwa
9: wo sidini da amugurire gakoranga chinene nyo okumanya sinsonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyembako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyamba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati. Ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo. Ubu kwibusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda fuka muna maulida dako Nepal of them
13: Dennis Mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubie mirimu
14: Emisinde kunyambukira tejene itajoka Nasala woku fayo kuchendi ne chenja galo ukuba jevulija Namali lida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu Nkozi sa White Star Magic Okukumengo izanginga zite magano kamala Na ukuunye obulungi Kino kinyambi ukubira wagulu mubyo na
13: Wow, chao mazima dara Abakulembeze batambulira wamu n'obu wanguzi
14: Wait n'obu wanguzi Nkozi sa White Star Magic Nambe emu mugwanga wekumire mu maso Obuchavu, tebu sobula kwe sembeleza White Star Magic White Star Magic Ulunakuru nango tukulevita gambika Nambe emu mkuoza wanu mugwanga

Gendo mvuganyize oliye yajjo kuvuganya gwe bawaamu omukisa agende maso nokubera anti avuganyamu alabika entebe yamuwome dayagala kujiremera nagamba nti yayazike suuti ajagala gwe bawe suuti yamunyomiro kamala tayagala kujijjamu Basiru Diomaye Faye versus Osumani Sonko gwanga lya Senegal nayo ngenda kutwalayo obeko nengeri jobitegera ebitambula side yao mutujene Kampala Uganda mukulikeyo bannange mukulonda mukulikeyo mukulonda sipika wa parliament mwakoze omulimu mukulu nnyo okulonda basipika wadenga ate teka yabadde mu drama munji era waliwo ebibuuzo ebize bibagenze maso n'okubeera nti bambuuza abamu nebangana naye kakati lwaki obululu bwafudde busatu nti obululu eri ku bwasipiika bwafudde obululu busatu neno wansi kuba deputy ne bufu obululu busatu baani aba abasse obululu bwabadde bwani nebangamba ate eno mu NUP asinasi nakato afuna ate obululu 45 nga bali bali ababaka abasoba bali mwana mu 8 waliwo abalonze omulala nga tebalonze asinasi nakato ne bava ku nteekateeka y'ekibiina ekyekibuuzo nakyo ne kibeeraawo ekirala lwaki akalulu kali akamu kazenga kawandikiddwako amannya abiri akalulu kaze kawandikiddwako amannya abiri akamu nga kaliko oboth tayebwa alina ngambo olowooza ababaka tebazenga bakutte ekikwata eky'omwana agenda kudduka omwana agenda kudduka nga bamugambye genda oleete ekitole kya sabuuni neya time wa 5 ekitole kya sabuuni kya 5 ne airtime wa 5 genda oleete ekitole kya sabuuni kya 5 airtime wa 5 natuuka wali nga kyekimuli mu bwongo abamu nga kiri kyekyabadde kisooka nti tayebwa oboth ana wandika oboth tayebwa kati bagenzo tukalire ikapapula nebimutabula nagamba batugambe tuwandike kapapula kamutteke kamanya gombi kakati ba nafana noli omwana natuka kudduka nagamba ekitole kya airtime kya 5 ne sabuni ne airtime wa sabuni Echole cha airtime wa sabuni wa 5. Kakati nagamba chia kanaba baka abamu chaze bwe kityo. Byabadde yo mukulonda speaker mbozi ziri ku street eyo. Na echo bululu okufa echo kiche unyisa abantu to bululu bafudde butya busatu ne mukulike yo mukulonda. Naone yayogedde ebigamba awo ya nominate nzo weni alemu. Na byabamu tebasose kubitegeera. Bajjukidde kumachani baga yabadde ategeza kino. Babadde bamutabukidde ku mutimbaganawo nga bagamba omwana kakati bwe batyo be balya bwe buzaabuza n'alya n'anominatinga bagenzi otegera yabadde ategeeza bino atawo ne batandika okumuddiramu mpola mbozi ziri eyo zavuddemu kulonda basipiika olunaku olweggulo mukulikireyo ddala kakati tuba tutandika eya leero mu programu eno eyampulidde kamenya tuli wamu ne bannaffe aba Mahmud Properties bagamba nti gwa talina ttaka talina nnyumba opangisa bupangisa myaka 15 oli mu bupangisa myaka 2 oli mu bupangisa omukisa guzze kwata omutwalo gumu mu kakaaga buli lunaku kwata omutwalo gumu mu kenda buli lunaku oba okwata emitwalo 213 buli lunaku otekeyo mpola okumala ebbanga lya mwaka mulamba omwaka egunaggwerako ng'olina poloti ne bannaffe aba Mahmud Properties bagamba nti enkola eno bagiyita Va Muzigo Land Saving Scheme ne Mahmud Properties ogenda kwefunira ettaka etteeketeeka obulungi nga lyakyapa Mahmud tegenda kuguza poloti etali yakyapa shegeza nti bw'oba osonda omutwalo gumu mu kakaaga mu 5 buli lunaku omwaka egunaggwerako ng'oli mu miliyoni 6 plus Boboso ndagumu kenda, moja kubera mu milioni 7 plus. Kakati bakugamba, saving nabo mpola. Ofune poloti ya 5 ku 10 nga ya chapa milioni 7 ne kitundu, milioni 8, milioni 6, okuva ku milioni 6 n'okudda waggulu, ogenda kubera ngo saving nabo, ofune poloti oluvannyuma lw'omwaka mulamba ne chapa kyo mu ngalo. Bebana fa ba Mahmud Properties. Okubatuukirira kikulu nnyo ng'obudde bukyali ng'enkola eno tena bakubeera nti eggalwawo bali ku feezi ya 3 abatandika mu feezi 1 mu mwezi gw'omusanvu bagenda funa ebyapa byabwe
kakati tuka yose vingena abongo bude buchari tuli mwezi tugena mwezi gwa mukaga wachi gwa mukaga gutandike ngoli nabo omanyento gwa mukaga gwa 2027 na ojja kubiranga oina protei yo kububonga ya chapa ngo vude mu bupangisa

0: na wayagale take lyo kupangisa olundireko oboli mireko YPA ebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okuba mu 12 mumu nana
1: Kumiya byamisengo, kaya kutusako, ngabwe byabade, bilibabitya. Umuno mupira. Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka. Okuga, ebikonde, emisinde, nebyamisengo bitere binji. Kulukalu lwa Bulaya, Africa, womanensi yafe Uganda.
2: Muda mugwange ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya URA egulegenza okugwa Villa nga kuvye URA egozi bade biri kuwere
1: bya misinyu byoka
3: olaba nti Liverpool naye badde unlucky with injuries but actualiza wamu omuntu avuganya champion defending champion tusobola okuteeka woko embeera eyenja okwanga timu zonna zisengera zirwaziza
1: buli lunako okuva ku Monday pukulu okuna sawa tani ezekiro paka sawa mukaaga the bandit desk Nitimu ya Pulse of Africa Radio ebi mizanyo Ufa Masinia, Ivan Mulinda Kunais, Wumne Nasi Fusali Chiti Biopo Okufidini da Ama ulide gako langa chine ninyo Okumanyi sinsonga Okusomeza Okuwawla Wumuno kutuye mbako Okumanyi chidako Mkono kwenye mpulitisa Kuguno mwale mbogu wa teknolojia Uchimanyi tibulimuntie na Asoburo kubamu na maulido wensonga Era kore chamanyi Okuyomba kususateye Uba mchitundu chemwa wangalida Singa abafuno kuwawla Wumuno kutende kibu kwenja ulo Fuka muna maulida dako Pulse of Africa Radio Numutema kwayonga bulijo Tusisewa na te Ukuyembu kususa te afe Ukubangula abubona Aba sobora Abali nebitone Uwamuna ukwagala Ukukufuka muna maulido wensonga Kugunu umulembe Janguwe wandisi wanu kupalo of Africa Radio Katikatikatikati Ofuno ukubangula Fuka muna maulida dako Ukumunyebi singo Ubu kwebusa kuwa kunoti musamfu noti emu Ana mutano chinana mubiri Kumina muenda Fuka muna maulida dako Nepal of them
4: Akadimi kare diyo yo weka gwela yo
5: Siku musa mkatonyeze mweda
6: Pal FM
7: Kula liyo mtu wabu
6: Kula liyo mtu wabu lijo
7: Uwai Na yoba mugambi Na yika nevemu mugambi Ngamba gugu Tukule nsobyo kuchusa akalimiko nokajja ku 17 katonyeze mwenda Pal FM
8: Al-Barra ibn Azib al-Ansari ayushaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallama atulete di hadithi yenu mna Madina Al-Barra ibn Azib sahaba wa Madina Al-Arba'u ebintu bino ebina tebikkirizibwa enono sharutu jezimu ku shurutu za abahi ebimu ku kukkirizibwa okusala dhuhiya atandisa obumenya akasookera ddala bino ebina tebikkirizibwa ensolo endwadde nga neyolefu nga nayita walaba nti ensolo ki ndwadde ennema eyina obulemu obweyolefu nga nayitawo obanga weetambula buli mwagirengera kubanga waliwo okubanga nema naye nga si kyankulaba ne mubantu ne mubantu mbeeramu omuntu nga mulwadde naye nga si kyankumulaba alabika bulungi anyirira ne mubaamu ng'oli olumulengera ga nti musajja obulwadde nga bwemumutwala ne mubantu munumamu ayinza okubanga mulema naye nga si kyankulaba kiki oyinza okuza adigida budigizi ng'atambula kumbe mulema Guno juluza nti masari na masape. Audit. Alawra eye tulu. Nienge tulu. Walua kubange insuru ya tulu. Nienga sicha mku chitegele. Nimba tumba mumu tunga inetu iliso limu. Watusua kutegele. Ngedala kweriri. Ilari kubabulu unji. Ndiye nyora. Nienga tedida. Nimba we tulu nga lida vikaru. Na wana wa wayononeka. Eye tulunga ilavika ajigani sallallahu alayhi wa sallam kabaka mogo bunovu mogo kunsoro tebukiriziwa nuru kade nga nubu sumewa guamu urusoro lukade

0: obusomo nga bagwamu magumba naye tekkirizibwa kusalibwa ku buhiya kulwaki lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibun temugenda kufuna birungi mpaka nga muwaddeyo ku ebyo byemwagala ebirabika amakulu birungi ebirungi damu harith qama fiina yayimirira n'atusomesa salasa nti arubau la tajuzu fi dahaya bino ebina tebikkirizibwa kusalibwa mu buhiya ne mu aqiqa ne mu hadiyi twagenye nti hadiyi ebali e makka mu hijja aqiqa emanyikiddwa adwahi nayo emanyikiddwa nam alawra albayinu awraha alawra eyettulu erabisa eriisa erimu naye nga kirabika kubanga oluusi mu kulwanagana n'ezinnaayo bayinza ogikoona eriiso ne liyiika enkoone eriiso ne lyonooneka wano wonna wonooneka wano waliwo okubanga yaziba buzibi nga bwolaba muntu ng'alabika bulungi amaaso naye nga tegalaba naye ng'atunula bw'ati naye eyo ensolo ebeera muzibe tebagisala dohiya kubanga neyettulu tebagisala lwaki ebyo tebisalibwa bumogo obwo bumogo era naye kirala buli weba n'obumogo obwo erina byekendeera kati yayiriisa erimu bweba egenda okulya nezinnaazo tezenkana zo zimba zirina supiidi ogisinga kubanga ziraba bulungi sayidi zonna ate yeerabirako sayidi emu naye oba ovuga buvuzi moroka ekiro nga yataala limu obwangu bwokozesa si alina amataala abiri bwakozesa olidi nafuga lumu twagendako mu safaari twagendako eyehoyima mu darusu naye ngemu kasi yaffe batuwadde empe kati batudda ekiro obudde buzibe nteekako amataala nze nvuga negagaana nitukubira nyini mumotoka gati ha nerabidde obagambe muuka yafa amataala nerabidde nerabidde mu nsonyi we najjako essimu kiro teekako ettaala muuka tesiraba muuka nendowooza oba bukyali misana oba zinayongera ndaba ezimpitako nga zikuba eri bwe ziti naye nga byenaliraba nti bano esiraba nituvaamu netugenda netugitunulira mu maaso netunyola netunyola paka wetwagala tukubire ennyini motoka eno yatugamba kimu nerabidde obbaga nti emooka teyako amatala ate najjako essimu kati kyetwakola alhamdulillah tetwali tunafuluma nnyo kibuga kyehoyima nitunoonya basobola gatukanikira kuba tegatula budde bungi naye era bye bakanika twafunako eri okukozesa amagezi mangi amaanyi mangi kubanga oba olabira sayidi emu ate omukisa gwe twafuna omubi eri eri ebbali kati bano abajja balowooza eno booda kubanga balengera ttala lyeri eri ono tebaliraba bano abajja eri yalowooza kaboodabooda kakola ki kumba epaati yemoloka endala eri en eyandikozesa esaawa ebbiri mu safaari okukozesa mukaaga kubanga ogenda mpola kati n'ensolo ezo obwezi tweziba eriiso bwe liba limu eba tejja kufanagana n'ezinnaazo kubanga batuyitangako emisinde bannaffe anti bo balaba bulungi fesitula nam walmariida albayinu nga ogirabirawo lyonna lulwadde olulwadde kyategeeza kyeki basobola kuba oliyo endala nga ndwadde naye nga sikyangu kukolaki kugiraba nga sikyangu eyekkirizibwa nam wal aruja yenema albayinu nga obulembo bwayo bulabikira nawo ngaetambula etambula yonna nema ngaoli agiraba waliwo okubanga obulema mwebuli naye nga butini nga kikwetagisa okusooka okubeera naye ebbanga nolwoku ogiraba waliwo obulema nga butonotono nam alkasiru lwe lukadde allati la tunki nga n'obusomo bwaggwamu lwaki allah omuwa ebyo kubanga ensolo ezo ekimu ku biwomya obusomo buwooma nnyo mukimanyi ekyo obusomyo mubeera mu magumba buwoomya nnyo ennyama Chokano hata tushimanyanga kunti ni uvanga tumugenda buja mubulia. Ni ye gumbi liyo kubanga lidi mumva muri. Elabu ina amakuru. Supa ina jasika yubu sumoni wega tamunu. Nize yungi lukuomu. Kateta ina busomyo, ye kumukadi wanga bugwamu. Uwa nafa abantu kwetu lii. Chechitula za maguru nga tukuze yu mumiaka. Kuri yao gira gira mwa maguru ganuma, maguru ganuma, maguru ganuma, maguru ganuma, maguru ganuma, maguru ganuma, maguru Gore sanze ko mutumba maguru ganu puzinga baga kubye ngaza nyo mupira abantu obakulu lutula bwati nga maguru gazimba ngo muto gazimba biki atula wawe sawaze nyana avaunga niyo muntu eno mukuru kasta tule mutifo kimu 1 hour maguru gakola ki gazimba kati ensole nkadde naye bane bizibu nga binadamu byaba nabyo kati yetu jisadaka. Na, akakukuliza kasose, insulo erikobu mogo, tesari wako buhia. Kobu mogo atuwade kovu. Na, ajatu ngila nubulala. Jabir ibn Abdillah, radhiallahu anhu, anjabir ibn Abdillah, radhiallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, la tathbahu illa musinna. Alese sharutu eyo kubiri. Akoka kuliza kuhu kubiri kumuntu wana sala dhuhia. Kekaluwa tumukizwa kusala okujako ensolo ewezeza ebanga. Ene miaka. Musinna chiba musana. La tathbahu illa musinna. Temusalanga ensolo etawezeza miaka. Bebe langamia eneo kubanga ene miaka etanu. Plus okuda waguru. Bwebira ante, eno kubangeweza emyaka ebiri, okuda waguru. Ente itanaweza emyaka ebiri, bwajisala abduhia, tofu na mumpeira, kubanga kakukulizo kafu. Bwebira ambuzi, eno kubange eno mwaka gumu plus, okuda waguru. Itanaweza mwaka gumu, tesari wakubuhia. Bwebira andiga, elana ina kubange ina mwaka gumu, okuda waguru okujja kendiga iya tukiriza singa tuba tukalubirizidwa tusalayo aljadha yeyo miezi omukaga mina button aljaza mina button aljaza yendiga yemiezi omukaga a button chinayo linya manya gendiga kati akakwa kulizo ka kubiri akasose ensole liko bumogo tisaliwa na bumenya muhadithi wedde mabege ya Al-Barra ibn Azib radiyallahu akaka kuza ko kubiri hadithi ya Jabir erwa la tathbahu illa musinna tokizwa kusala nsolo okujja konge ine miaka nabi ya tugamba sallallahu alaihi wasallam ingamia miaka 5 okuda waguru amakuru ni wajiba musanvu 8 twali buzibu ente miaka 2 okuda waguru nibajibu sato ene 5 twali buzibu embuzi mwaka mulamba kuda waguru shitafde tugamba nti omuntu okusala dhuhia tasala kuchi ebisazi kugula kugira buzi nti nongera bise bulungi mu mpeno kalika mmeka kali kali mukakoma mmeka winono kubuza nti nini ne myaka mmeka yukira nti festu bimanyi bise tuli balunzi festu bimanyi tuli bachi balunzi buza balunzi mugambe njagada ya miaka bwejiti kubanga buba bamanyi nti kati eno bwefanana bwete betemera mu bwejiti tuifena bwebera bwete betemera mu bwejiti bwebera bwete betemera mu bwejiti kakati wano tuyigawo waliwo ekyokuyiga ekiri mu kantu kano ekyomutawane nnyo kye tuyisaako amaaso kyekiruwa okutashayaha seka mu'min kad hadithi yeze gamit la tathbahu illa musinna hadithi yeze ojigudde ko mu kitabo ogenda kisomeza abasiraamu otandikira yiyo la tathbahu illa musinna bo bashaba bali mazotegera eshimu ku bintu by'omutawana erecho ekibonya bonya ummeno bivantu basimyo rwarab na tula nasume kitabonga kino najja nasumisa basira ngatajja yirimu kubasomesa aina tugo ya bugoya aina tugo ya bugoya nafuka sheikh ate ekyo mutawana nafunayo nabala nabo nabasomesa ne bafuka ba masheikh katuru neguja bagira iyo hadith la tadhbahu illa musinna baba sahaba bali bategedde ridwanullahi ajma'in tosomesa nga hadith iyo nina mu bulamu bwo nga tojisome ku sheikh nga tojije ku musomesa omusomesa asomesa yirimu nziramu kubanga hadithi kujitunulia bwoti mulwarabu nulabanga ajitegedde ngeri ku nsonga ndala ngeri ku nsonga ndala nyo nojiteka mu bilala zintira okutambulako nusanga omuvuka nakuteka mu mulokai nakuvuga nga taddeko sheikh asomesa nasoma aya nasoma hadithi nabiteka wala nga biri walala nga biri walala nyo nga tebina nakakwate obuzibu buvaawa atashayyuh buli wodira ekitabo kino nga yeseekawo oba ogenda kukyankalanya obule obuze bino ebiri muno wenebijja kumusomesa so si nze olwalabu nalusoma ndumanyi kiwe kiwali kinema atashayyuh era bw'ogenda okutunulira abatubonyaabonya ku zi Facebook naki bavuma bannabe bano bagira kutashayaha wewali obuzibu kutashayaha ye kasawulyanga kawalabu mwekali ng'akwata muzindaalo ng'asimba kamera ng'atunka ne dunia yirimu ejjibwa ku basomesa ba yirimu agenda okugoya umma gwegenda otandika okubuukabuuka nebyobuuse nabyo la tadhbahu illa musinna tekikkirizibwa kusala dduhiya ensolo yonna ku dduhiya okujjako ewezezza ekipimo ky'emyaka engamiya myaka etaano embuzi ente myaka ebiri embuzi mwaka n'endiga mwaka naye lwakuba ye endiga yatukkiriza okusala ey'emyaka emyezi omukaaga damu kati agami tia Jabir radhiyallahu anhu qala rasulullah kati lwaki agambye Jabir kati gwetegeera nti ye Jabir ibn Abdillah aba basajja bakola amanya kasuli hadithi kati an Jabir baba Jabir mulala batikako eryokubiri niyo li siniya kati tali jja lyokka ba siniya tulifenna bashaba bakulu kasinga hadithi kati ana Ali radhiyallahu anhu ngobuza alichi gobogerako siniya ababakola amannya bo bakkirizibwa okuleetako erinnya eri abalala batakola amannywa balina okirambika nti ono si ali siniya ono bamuta ali gundi na illa an ya'sura alaykum ngembere bakaluberidde fatadhbahu au mukizidwe okusala jaza min adda'n endiga emyezi omukaaga mu ndiga adda'n zendiga adda'n zeki zendiga bazita kabushi bazita harufu bazita adda'n bazita jaza naye agamanya gajjanga galina makulu era kati ate embuzi ye tais ye maaz ye shat atais ke kato nga jadha yendiga ento atais ke kabuzi akato al maaz ye mbuzi ennume ashat ye mbuzi enduusi enkazi tulifena naam
1: وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نضحي بعورة حديث يندلا إرنا ينام إرموب كوكوليزو أكوكوليزا كوكساتون غرسل الضحية كزيكو بموغو إذا كجينو علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أزاري ومشبوغة مكة المكرمة أوسمو لو النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم إيرانغا مرواني نميجي أبان سلم أبسنغا تباش مني أنت علي يلي مرواني بلي بكاليبا علي يلي مرواني نيو ومزيرا Muganda luita lukoma. Omutiko wetu ugwe nkoma, utola kusaga. Nkomo jimanyi. Jekumo kukadua, jekumo kuguma. Allah kulo mtiguli. Havana watakulide kumu ya rumula vye. Nkoma. Jekumo kukadua, nagana tiyo jimenye mu. Elazi vati kanga kunzizi. Jiyotika kuruzi. Kubanga yobu yekadiwa, yeyonga kufuka muta imbwa. Mlimu kugwa yomuruzi. Kata baganda wageresa kumuntu wa manye nyomuzida, nti nkoma. Wabaka liba. Ali ibn Abi Talibin, radhiallahu anhu wa arda. Atugenti amara na Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama anastashirifa laayina waluduna. Yatula gira. Sallallahu alayhi wa sallam okweke bejja annasta shirifa okweke bejja alayna amasu wal udhuna namatu eno hadithi raganti ya nasala dhuhiya ye uba aqiqa insurujeke bejje naam wala nudahi bil muqabala wala mudabara wala kharqa wala tharma ilati mkabatanda angazi ni muzi sala eziruwa iso kila dala wala nudahi almukabala wala mudabara almukabala chiva mkubulu mumaso ate mudabara chiva muduburu mabega nga chate gizashi echiruwa walu insolo nga bobo jimi devoti mumaso wala bobulema wayo Bobo imiride maso gayo, ngeetambula, so kulaba nti nema. Ne ate position indela nga tusula kuchiraba. Tulifena, njagala kwete, mwete geze obugambo buno bulibuna. Ne sibu angu kuza mu Luganda. Wala mukabala, wala mudabara. Bibili, bibili. Mukabala imu maso, mudabara imabega. Walue nsoro, nga bobo imiride imabega, ujuku kulaba nti nema. Ngawo batwe midima bigatusula kula bulima bwayi ngawe kubo mugongo woti ngeyenda ugante bwayi eje nsole eri nema tojiraba tojiraba ate singe be ku face nzenge jja ugante eri nema la wetambula kati jibala bila mu maso jibeta mukabala jibala bila mu mugongo jibeta mudabara tibazi sala ku dhuhiya tibazi sala ku dhuhiya chula genti zeke beje Eyokusatu wala kharqa. Al-kharqa atiyo ya sayidi. Ngo himi ya musayidi ya yonge itambula. Osokla antinema. Ni nabi sallallahu alayhi wa sallam ya li musajanyo. Tumuzanyira kututuwa mtegira. Waluonga bobeda musayidiz. Ya ingasima begasim masu. Nengo li musayidi. Jiweta kharqa. Ojo kulaba. Ntieno bulimu. Wala tharma. Atharma ma sakatat thanayaha. Atharma ya wangu kamua manyo. Yote tharma. Ezo enya. Tezisaliwa. Katali. Omuzirono chapter 20. Amara na Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama. Annasta shirifa. Ya tulagira nabi sallallahu alayhi wa sallam okwe kebeja. Insoro. Kwa angi bibi nabi tegeza kwe kebeja. Guate dao. Katulaba manyo. Katulaba mazu. Katulaba masu. Amwana ange, gwensha ino muga landa kati. Pamita Zakuan. Zakuan is some man, the yat. Tuamubula mumanyu wa ilimu ya hadith. Bamitanga Zakuan, Samani, Zayat, Al-Madani. Yalimu manyu wa ilimu. Mubatabe, tabiina, edda. Butuwa mufuna, waluwa mkwanuga ngelezo kuchala wano. Gava mba warabwe. Nimuga tuafunye yu baby. Nituga ya ntumudaba. Tuali mumirimu, tuali walaku. Wichi wa ya guwako. Nangamba, nga suri ya po yugila kwa hakika. Leru nakuluwa kika ya mwanao. Nensonyi walu mubulira. Nangati sisoboka. Gosu mesevi antwedini. Chija chiti okubangu za njina musuna. Nimugani ino mnangi. Fwani wafe mfune ya fesi ya mwe. Goja kugirambu akika, akika. Nga nizugula izokuli wakali rutalo. Kati nizugule mbuzi nzijewo. Kati uyo mwana mulenzi. Mbuzi ezi. Omusajja yatabuka. Nanyombesa. Nangamba mbako mufuti wa wano, wandi bali todayo kusumisa basilamu muzikiti. Katugoba sumisa basilamu, usagira musunna. Uluvali wa sumisa bakoli. Omwana lirea wezeze naku musamvu, toina na chowayo gede kwa hakika, tudamu vuga mtu katudamu na tudamu li. Nangabio nebe tugendo kula lirobi imirize. Tugina kusala hakika. Nemuga antituli wala nyone Kampala. Kati fukuda moku fuga tutuke Kampala, tuja tuka chilo. Nangani, kwa nituwatunda wambuzi, tujisari lewa. Nga fuga moro kwa mbuza wantu, wane mbuzi wazi tunda wanga panda gili ya chifu. Nga wale te mbuzi eji, nga jeke beja, nga jasa miya muka muati, nga kuata mu. Zile nitoko kumanya nti, yusulebio nevili domestic, ya manyo ga plastika, tebituko sa, nivoteka mboti. Insulonga li domestic izafe mbuzi intabichi tena chekola ubunyo bugonda kwanzi neba asusika mu mukuru ndoze genda kumuruma najja kumaso gabala ku agala kuata mulizo nimbuza rwaki nti weba weribanga tulu tetemya olikwata ko goti weriba damu boleta bote jirete nanga nkate yedde wali yeyemu. Never let you go be. Now you go by. What in the Najak again? It is a bee. He is a sura. Nangan Katukubeka will give us a little one in Vili or going to a kiki wed. Abasala for Galavia Batuf. Famania get way to Mogalavia regarding to fake. Ganinga Tasumanga go. Wanga Venego is our. Ya yanga kwate chisosa la kika yu mwanao. Totuma. Tuli musafari, tuli wala. Nimuga kati nyama ya mbuzi bitu. Wina jiko la tutia. Yona ya jima lao. Kwa mpakinge kuka tono, tunafumba kuku hoteli. Ino wajipaki nye mbuvera ya gulu buvera. Tupakinga, pakinga, pake jitu gende kumuzikiti. Mama gavira betafu. Nienga mukambwe muzibu. Mwizu kuzana se muntu. Pako ina mbuza ni hivu sungu ngabu mungi na nganti wabanga gwe musomesa te atenga goga ya de febo sumesa tukulechi na uzanga waleti waleti waleti na nganti umburi ya waleti zo umana wa mzaru wechi manyo huwa wiki nambu umana wali ngambu temu tunakufuna sende zigulabu buzi bubiti na ye chane uinsana kubila aweke simu nti hakika yomana tujimaziba nga febo situbibala. Engeni ayedu ani golimba limba banga tetubibala tujagala wan kubanga no wait bachisomanga konte so okusalibwa mu kifo kiralango omwana aliwa banga anti ebyo gobi manyi nakikazo fiafe tujagala wano yo mwana fi jajja je wano jajja mwami jajja mchala batuliwa tulie nyama bagana twasala bibi bajidamu. Bajikoba. Neche njagadde mucho ekiruwa. Omwami oyo yandaga hadithi eno. Nalinji manyi. Nina ajindaga mu bikolwa. amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasta shirifa okweke bijensoro nga yasamya bwati aleba manyubaga kulachi kubanga yagana kusala tharuma tharuma allati saqatat tanayaha yaunga yaunga mwamanyi kulwachi batirya bulungi teja kufuna masavu teja kulabika batigaya bulungi muddu ezo nazo neziri ko bumogo ishuganyo zisala ekendeera ekikula kubanga batitambula na bulungi enema enema tutambulya ku speed ya ziri nawo bila muntu nga mulema mu atambulya ku speed gwe gyo tambulya ku atambulira kiba kitegeeza ne byakendeera kalino wabera muntu fetu musasira ne tumusembereza aba mmere naki n'ezensolo tezinza kufa ku nema ginnazo oba kunywa mazi zo zingira obuyingi yenemanya wekuwa kuduka kugenda kutuka kubyakulya etuka leti kalibanga tayina manyo speed yelira ku ntono zino zita ku speed nene amakule byokulya bigwawo nga yote kuse zino zibimalawo chavatugana sallallahu alaihi wasallama na tulagira okwekebejja na alaina wal udhun kubanga neetawulira al udhun gematu amatu etawulira tibajisala era omwami yagendanga nadde mabega wayo nakuba mu ngalo kukutu kweno nekwenyenya bwe kuti naga nti okukuwulira nadde nakuba nekukola bwe kuti nanga nti bokuba mu ngalo ne kusigira mu position kitigeze tekukola ki bwana eyirimbu tujisoma mu theory wano ate mu practicals ebandala era eyimu ku bizibu byetusanga abasomesa abantu tuyina theory 90% theory tetuna practicals era kyula twevuma bwevumi kwemalawo kubanga nawe kenyini kyosomesa tokirabanga nako tumanyi nabwe kitunula tokirabangako kugambye eyo hadithi najisoma ku mwami yaleze kunchaji kyokka nga hadithi najisoma dda ewa sheikh ebuwarabu ninga nina theory mbyogera bwogezi alla nandetira omwami oyo ati nandaga practicals za hadithi era ebimu ku bintu ebyomutawaana ye musomesa wa ummeeno nga tannaweerezaako busiraamu okuweerezaako nga oba amiri oba imaamu okukulemberako samweya kubanga buli wokulemberako waliwo ebintu ebijja n'obifuna mu practicals nova mu theory walai hadithi njimanyi aya yii nowano wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna aya yii nowano nga tebajja nga kawo ne batuulaawo nti twagala talaka nam naye buli we bajja n'otuulako awo n'oyogerako nabo ova mu theory nodda mu practicals era notandika okutegeera ebintu ebyo mu butuufu bwebitegeera nam wala nudahi haura yeyetulu mukabala twaga gyolabira mu maaso mudabala gyolabira mabega kharqa yeyasailis tharma ma saqatat thanayaha eyamalibu eyawanguka amannyo oluusi mu kulwanagana nezinnaazo oluusi mu birwadde nigavaamu tezisalibwa ezo nam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akyatulemeddeko akyatuyigiriza alisi hadithi endala an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an aquma ala budinihi Ali ibn Abi Talib muganda wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama finnatum man muganda we mubatata so sinti ba ruganda mutatu omukubanga nabbi taina muganda we yenna mutata na mama
0: bamzalum sallallahu alaihi wasallam
2: wetu bwiba de program yo manyo usiram manyo usiram
3: I drink a roko boom, I dance, dance, dance.
4: Nenye silver baka, I win it double, double.
3: Boom chiki.

0: kuteka wako mbeira iyenja wako nga timu zonezi sengela ziru waziza
1: bulirunako ukufu kumande pukuru kuna sawa tani ze chilo paka sawa mkaga The Bandit Desk ni timu ya Pulse of Africa Radio mizanyo ukufu masinia Ivan Mulinda kunais kumune na sifusali chiti nyo uri wakati mu program The Bandit Desk The Bandit Desk emeza ya bakugu

tusalayo aljadha yeyo miezi omukaaga min abatn aljaza min abatn aljaza yendiga yemiezi omukaaga abatn kinayo linya manya gendiga kati akakwakulizo kakubiri akasoose ensolo eriko obumogo tesalibwa nabumenya muhadithi ewedde mabege ya albarra ibn azib radiyallahu akakwakuliza kokubiri hadithi ya jabir eriwa la tathbahu illa musinna tokizwa kusala nsolo okujjako ng'erina emyaka nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam engamiya myaka etaano okudda waggulu amakulu niwegiba musanvu munaana tewali buzibu ente myaka ebiri okudda waggulu niwegiba esatu ena etaano tewali buzibu embuzi mwaka mulamba okudda waggulu kyetavudde tugamba nti omuntu okusala dduhiya tasala kuki ebisazi kugira buguzi nti enongera bise bulungi mu mpeeno kali kammeka kali kali mukakoma mmeka olina n'okubuuza nti enirina emyaka emeka jukira nti ffe situbimanyi basi tuli balunzi ffe situbimanyi tetuli baki balunzi buuza abalunzi mugambe enjagala ya myaka bwegiti kubanga bo bamanyi nti kati eno bwefaanana bwete betemera mu bwegiti tuli fena bwebeera bwete betemera mu bwegiti bwebeera bwete betemera mu bwegiti kakati wano tuyigawo waliwo ekyokuyiga ekiri mu kantu kano ekyomutawaana ennyo kye tuyisaako amaaso kyekiruwa okutashayaha seka mumini kad hadithi yiyeze egambye nti la tathbahu illa musinna hadithi yiyeze ogiguddeko mu kitabo ogenda gisomesa abasiraamu otandikirawo yiyo la tathbahu illa musinna basahaba bali maze otegeera ekimu ku bintu ebyomutawaana era ekibonyabonya umma eno be bantu basomye oluwarabu natula n'asoma ekitabo nga kino najja n'asomesa abasiraamu nga tajja irimu ku basomesa alina tugoya bugoya alina tugoya bugoya n'afuuka sheikh ate ekyomutawaana n'afunayo n'abalala nabo n'abasomesa ne bafuuka bamasheikhe katolo ne gujja bagira yiyo hadithi la tathbahu illa musinna bo basahaba bali bategedde ridwanullahi ajmain tosomesanga hadithi yonna mu bulamu bwo nga togisome ku sheikhe nga togijje ku musomesa omusomesa asomesa yirimu nziramu kubanga hadithi ogwe ogitunulira bwe oti mu lwarabu nolaba nga agitegedde ng'eri ku nsonga ndala ng'eri ku nsonga ndala nnyo nnyo nnyo nnyo n'ogiteeka mu birala zintera okutambulako nosanga omuvubuka nakuteeka mu mmoloka ye n'akuvuga nga taddeko sheikha asomesa nasoma aya nasoma hadithi nabiteeka walala nga biri walala nga biri walala nnyo nnyo nga tebiina nakakwate obuzibu buvaawa atashayuh buli woddira ekitabo kino nga yeseekawo oba ogenda kukyankalanya obule obuze bino ebiri muno olinabijja kumusomesa so si nze olwarabu nalusoma ndumanyi kiwe kiwali kinema atashayuh era bwogenda okutunulira batubonyabonya ku zi facebook naki bavuma bannaabe bano bagira kutashayaha wewali obuzibu kutashayaha ye kasawulira nga kawarabu mwekali ng'akwata muzindaalo ng'asimba kamera ngatunka ne duniya irimu ejjibwa ku basomesa ba irimu agenda okugoya umma gwegenda otandike okubuukabuuka nebyobuuse nabyo la tathbahu illa musinna tekikkizibwa kusala dduhiya ensolo yonna ku dduhiya okujjako ewezezza ekipimo ky'emyaka engamiya myaka etaano embuzi ente